0: Santana.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukans.
1: Kainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ito nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ang takna, alas 5:15.
7: DYRD, Kinaham, Kanuna.
8: Kanuna.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay capsules. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: I love EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
7: drink responsibly.
8: TYRD, kinaham, kanunay.

0: Thai blood, traidor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpahapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Ang takna, alas 5:35.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: DYRD. Weather Report.
5: Maayong buntag. Ani akining pinakaudeng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong monitor nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawon tug easterlies o hangin kasasilangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Eastern Visayas ug Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakabayan sa Tagmilaran. Nakip na sa pang Negros Island Region, Sorsogon, Masbate ug Palawan. Kining mga lagurha karong adlaw makasinati kita og managumon nga kalangitan ug naikatag mga pukulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa pang bangbayan sa nasod makasinati lamang og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pukulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa abangtang silangan nga mao'y mapuslabi dito napita sa may Northern Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga nagagikan nga mahinay o ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa may silangan nga mao'y mapuslabi sa bangbahin sa nasod o ingon mausap dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og samtang kadagatan ini mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 37 degrees centigrado or 37 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manangapadayon yung ito nagpahinumdom sa tanan. Ang labi na gayod sa ato ang dunay katong mga balatian, dunay mga balatian o gingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayod ta magbuwad pagdugay sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5:26 sa kabuntagon, musalop usap kini sa may alas 5:54 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kininagayikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yonardo Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD Weather Report.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay!
9: Mahalagang
10: paalala,
9: EXL sa Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
11: DYRD Worldwide.
12: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
13: Ud sa may inyong ganahang wali kanang taas o mubo. Kung tas-on ako akong wali, I'm sure daghan mo ingon laayang obispuha taas sa wali. Pero move on sad nako, I'm sure na imo ingon wa tingan ni siya kaandam. Mao nga ako lang ego lang. Okay? Sa di pa ko magsugod, pwede ba muhangyo ko ninyo? Lingia inyong tapad, unyaing na dayon, human sa linog ay nagtulog-tulog. Please. Yes. Tinuod lang, daghan sa ato, nahadlo, daghan po nasakitan, ilabi na gitong mga naigo sa linog, nawad ag balay, unya napoy nawad ag mga minahal sa kinabuhi. Pero mga igsoon, buot sad nako isipon ang linog nga murag some kind of pagpamukaw. Kay daghan sa ato, magtulog-tulog man sa Kristuhanong kinabuhi. Dili ba seryoso? Nainumdum ko sa linog sa Bohol, dito sa amo, itong kusog kaing linog, pagkahuman, daghan ng nabuutan, daghang naaktibo sa simbahan. Pero milabay ang ilakabulan, nawa na po. Nagi tendency sa tao nga magtulog-tulog. Dili seryoso sa ilang pagsunod sa Ginoo. Pero nindot, no? Nga, di na ta magpapukaw ba? Maninood na ta sa atong pagsunod kang Kristo. Amen? Karong adlawa, special ilabi na para kaninyo, tungod kay ato manggay pasidunggan ang inyong mahal nga patrona, si Santa Teresita. Nindot kaayo kay ang Ebanghelyo nagtudlo nato og duha ka butang nga atong makita gipuy ansad sa atong mahal nga patrona. Ang una, genuine faith. Ang ikaduha, sincere service. Una, genuine faith. Ang mga apostoles nangutana o di ni hangyo sila kang Jesus, Lord, dugangi ang among pagtuo. Padak-a among pagtuo, be. Unsa may tubag sa Ginoo, lingon siya, kung ang inyong pagtuo masama kadako sa liso sa mustasa, na pwede na ninyong suguon ang kahoy nga si Kamuro. Maluka ka. Unya, balhin dito sa dagat. Which seems impossible, no? Kay nabagoy tao nga makasugo og kahoy. Magdiso na kitang sugo ron og tao po. Sa nakagkahoy, no? But, unsa may buot itudlo ni Jesus, if your faith, even if it is small, as long as it is genuine, you can do even the impossible. Ha? So, dili day ni padak-anay, ang importante ni Kristo, kalidad. Tinuod bitaw po, iasa man ang dako kung dili genuine. Pananglitan, naitaw, maingon, dako kay kong pagtuo.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good morning, ato ni Ma'am Adele Ayeng Sulihon. Good morning ni Winnie or Vinnie Morisieta, ni Ramil B, Bidan Dumayak from Panglao, Marlin Castino, Marilo Namok. Good morning, Sir Atoy. Good morning ni sa Adrian and Laika Itiri, always watching your program. Frankie Nalasa, mayong buntag DYRD. George Fidila Sarabia, mayong buntag Tagbilaran from Dawin, Negros Oriental. Good morning. Biloy Bustamante, diha sa San Isidro District nitong syudad. Dio Gracias Tatad, good morning. Mayong pagpaminaw usab ngadto ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Baclayon, Montanya Baclayon, ni Municipal Councilor Sin Gingging o Municipal Councilor Muloy Caballo de sa lungsod sa Baclayon, naglanog-lanog, takaroon dito mga igala. Oras alas 6:36 na.

0: Aminaw taglabing lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casenilio Bayukot. Kay, go!
1: Nagpadayon ang paglambo sa lokal nga ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran, human nag-abli ang nagkadaiyang bagong negosyo sa buwan sa Abril. Lakip sa bagong mga establishmento ang Modular Cabinets Bohol sa CPG East Avenue, Barangay Poblasyon 1, Grind Zero Cafe sa ground floor sa East Block 1, Tagbilaran Uptown IT Hub 2, Jojo Gasoline Station sa F. Toledo Street, Corner H. Zamora Street sa Barangay Dao, Metro Point Diagnostic Center sa ground floor sa Cyber City sa Barangay Dampas, Cake on Crate Baked Goodies Shop Kiosk sa entrance sa Plaza Marzella, o Converge Fiber X Business Center sa Lightport Center sa Galiare Street, Poblacion 2. Mitambong sa maong mga pagbukas sila Mayor Jane Yap o Bohol First District Congressman Baba Yap nga nagpakita sa suporta sa mga negosyo sa syudad. Matod ni Mayor Jane Yap, ang matag bagong negosyo nga muabli sa Tagbilaran,

0: o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Unang round sa tong round, Bohol, Balita, nagbutyag. Nga nadakpan sa kapulisan sa Clarín ang 19 anyos nga akusado sa kasong other acts of child abuse. Si The Barker Cell Rimulador sa iyang report. Cell, go!
3: Dito sa lungsod sa Clarín, gisikop sa kapulisan sa Clarín ang 19 anyos nga akusado nga nagpuyo sa barangay Lahog sa lungsod sa Clarín. Pinasikad sa usa ka arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Samson Ariel Chiang Cayetona sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan Abril 23, 2026, batok sa mahong 19 anyos nga akusado sa kalapasan sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Other Acts of Child Abuse o gabasi sa tao gibutyag nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 80,000 pesos alang sa temporaryo ni ining kagawasan. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Brad Ray Batugan. Oh, good morning. Naglanog-lanog po tayo sa lungsod sa Albor ni Vice Mayor Dan Samar. Padayon karon sa atong mga balita, 29 anyos nga lalaki nakaangkon og dako nga samad sa liog human iyang giunay og gulgul gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok!
4: Obregan Des ng Galiares Medical Center ang usa ka 29 anyos nga lalaki human kini iyang gisuway og gulgul iyang liog gamit ang kutsilyo diya sa lungsod sa Carmen. Ang 29 anyos nagapuyo sa may barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen sa tuwa na siran kagahapon sa malas 5 sa iyo nga kapunan. Nga kini nga 29 anyos nakitaan kini sa iya rausap nga igagaw so sa iya ang gipuyan. Tuwa nga pangin nabi sa iya nga igsoon.
5: Sa kaya kipikla na naro nga puya-puya ko kan?
6: Maulang isa rin.
7: Dani, kuya.
6: Ha?
7: Naaba si Jay, kuya.
6: Buwan na, sige, muna kaubo ko na. Umahubog yun, eh, ay umahubog ko.
7: Pati yung sa kontra?
6: Wala man. Pari, mapainam sa kayo, wala ka naman. Mahubog ko naman ako.
4: Noon nga buntag at tuwa kag Jesus eh, kaneng 29 anyos, nakaangkod ka na yung dakong sama, diha siyang liog, agi siyang paggulgol. O guwapala sa pinisiya, gitiman sa tuwang mga doktor. Gikarang diri matangan sa Galiares Medical Center, kanisilito, tumutseres, ang Paint Mo Forever, basta berita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
0: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Morning ni City Councilor Edi Burha o ni City Councilor Tim Butalid. Alas 6:43 na. Bali.

Alas 6:49 ang atong oras sa Kabuntagon. Good morning ato ni kanhi kagawad Anthony Cornell nga adiha sa barangay Daong nga walay puwa sa pagpamati nato din sa to ang tulumanon. Aida Lunghas Almidilia, good morning. Mayo sab nga pagpaminaw ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, good morning. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York, mayong pagpaminaw, pagpamati ni Bradley Lou Araneta des Katarman Dawis. Unya dunay nag-birthday karong adlaw mga higala. Happy 13th birthday ni Anami Lapay diha sa Barangay Mangga ning atong syudad, gikan sa mapinanggaong inahan nga si Alicia Lapay. Good morning usab sa taga Ichinyo Canteen, sa Asia Food Hub nila ni Ma'am Gemma Kabahog, Charnis Bunayo Gaplanas, Jereka Buhian Piralta og ni Ma'am Alice Istumo nga naglanog-lanog nga to ang istasyon mga higala. Morning usab ni Brade Tony Itak diha sa Graham Avenue, Barangay Kugo ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpaminaw ngadto usab ni Kagawad Batsoy Alba diha sa Poblasyon 2, ni Messi Remperas, good morning. Ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Niya mayong pagpamati ni Conchita Sun, Desporo 4, Ilaya San Pascual Ubay, ni Ditz Lab, usab, good morning. Sipa mo kayo de represa sa San Isidro, giga ni Paring Biloy Bustamante, salamat kayo. Marilo Namokpot, no? Good morning. Frankie Nalasa, mayong buntag. George Fidila Sarabia dito sa Negros Oriental, Dawin ba ni? From Dawin, Negros Oriental. Good morning usab ngadto ni sa mga suki daw sa Adrian Anlaika Itiri diya sa Barangay Mangga nga kanunay nagpamati dinhi sa tuang tulumanon.

Adunay teksklamo mga higala. Asa man ni Depita ha? Unsa may ilang solusyon ani nga problema? Karon rani nga naingon ani among source sa asa ko ni para forward ani pre. Source sa tubig. Among source sa tubig nga lahi na asa man depita ni no palihog kuno ning ga gatisklamo ani og asa man depita ng imuhang imong reklamo asa ka depita magpuyo kay atong ikuan ako sa City Water Works ba o sa Bohol Water ba kay super sa City Water Works naman mamay ato ang source diha sa Barangay Dao diha sa Purukdos Barangay Dao ang City Water Works. Wa gyud may problema no, wa gyud problema sa City Water Works. Barato pa ang bayranan unya wa gyud undang sa agas no? Bisan ang Bohol Water murag wa na kung kadungog nga dunay ga kuan amiron pero mao ni mangutana tag asa dapita ning ga teksklamo ani asa man dapita ni ga puyo o unsay imuhang source sa tubig na mo imong gireklamo nga di na maayo ang agas sa inyohang gripo diha. Maayo nga pagpaminaw ni Winnie Morishita diha sa Osaka, Japan. Ato siguro ni Iksuong Bulanon nga to adito, no? Dito sa nasod sa Japan. Good morning, Sir Atoy. Teksklamo ko sa usa ako kas concerned citizen. Og madisgrasya ta, ato ang kumpanya sa trabaho, obligasyon ba nila nga swildihan ta og di ta kabalik sa work kay disgrasya man ta. Pabaga akong pangutana, Sir Atoy. Salamat. Murag di. Ang ato alang kung anan eh. Kung nadisgrasya ka, kung in line sa imuhang trabaho, siguro, murag aduna gyud tulubagon pod ang kuan. Pero nadisgrasya lang ka nga di na oras sa imuhang trabaho, unya wa po'y kalimbigitan ang imuhang pagkadisgrasya sa imuhang trabaho, murag di gyud siguro mo tabang ang imuhang amo, anak. Pero kung oras sa imong tintrabaho, napandol bagha ka, samtang ga lukdo ka o siminto, o niya, hantog, sakit ang imuhang liog, di ka katrabaho. Pero ganun ay tulubagon, yun ang imuhang amo, anak. Pero kung padong kagbuangan, napandol ka, wa sa oras ang tintrabaho, murang imposible, gipod. Doon nga, mahatagan ka o tabang sa imuhang amo. Na, depende rin siguro na sa amo, maluoy po di mo. Di apoy lain teksklamo, toy, tubig sa payahan, baklayon, until now, lubog kaayo. Di ba ka tumao to'y reklamo to nga ganina? Atensyon, no? Diha sa lungso sa baklayon, ang atiman ani, nga nung naglubog mani, nga uman po'y uwan rong panahona. Tubig sa baklayon, ano? Okay.

0: siamo. Non hai Oblation 3 ni atong dakbayan kato ng mga gamit gikan sa ito na yung mga appeal sa ulo. Okay, so palihog lang daw, no? Palihog lang diha sa Poblacion 3 adun ay reklamo gipaagi ni Bumbulero nga adun ay gakalat lang kuno diha sa iskina diha asa kanin dalana ni, no, sa Poblacion 3 atong mga gamit bitaw inyong mga props gikan sa pag-appeal sa Olog street dancing. Kamula ba sila masuro na nahimong champion, no, sa street dancing? Palihog lang kuno, nakaaharang sa mga bangagi o sa mga motorista sa kilid lang sa kalsada nagkalat. Okay, sagbot kita tanawon. Sagbot yun ang tanawon, no? Palihog lang ang kapitan na to diha, si Kapitan Bert Remulador, no? Palihog lang sa paghatag o pagtagad ani. Good morning ato ni Brady Lou Araneta. Buenos dias, Brad. Onya duna po'y greeting si kan ni Ma'am M. Serikina. Hi to all teachers sa Mangga National High School. To FJ Lasta, to Sir Genelo Israel, school principal, and Ma'am Chris Batinggal. Good morning usab nga to ni Ma'am Rose Marie Inday and Paul Maserin, to Jovelin and Randy Lumayag nga kanunayng namati din sa tuang tulumanon. Good morning gikan ni Ma'am M. Serikina. Good morning ni Ma'am M. Serikina, ni Sir Leo Rikina o sila mga anak na si Dominic o si Carla May Rikina. Okay. Atong si Kapitan Bert Remulador o ba na itong karumbutaga. Kapitan, good morning.
1: Good morning.
0: Live tagkaro sa itong tulumanon, Kap, si Atoy Kusap ni sa DYRD Patrol Balita.
1: Oh.
0: Donatay nadawad ring reklamo nga gakalat lang daw ang mga props bita itong gigamit sa pag-apil na ito sa Saulog. Kita rin na himong champion o sa Saulog street dancing. Diya daw dool sa basketball court, nagkalat lang kuno na hinon na daplis krasada, pero murag bullying kuno tanawon sa ato ang mga kaigsoonan nato.
1: Una na kapatoy, may buntag. Salamat kayo sa paghatag ni mong kagayunan na makatag po tao gamay nga panahon para ng mutanato kasi may reklamo gawin atoy.
0: Doon ay gipadangat dire sa tuang programa na to karong buntaga. Doon na pagganit po yung video nga gipakita po tungod sa lagi nga gakalat lang yun, no? Gakalat lang kuno dool sa covered court. Tinuod ba ni Kap?
1: Dool sa covered court?
0: Yeah.
1: Kagod atoy, actually kagod atoy, masood gudunta na kagod atoy tanan sa covered court. Nasood man ato sa covered court, pero nalay kuwan ba ito mga ginagmay na naagyod sa kilid sa covered court, pero dili man po naingon nga makabalda nila kay wa na mapuya mo yung mga balay kayo di hagod. Ang ato lang ana is wa dayon nato ba masud tanan kay kanak kagod ato ay nabisi yung guta kay pag after sa tisa ulo ang ato mga tao po nakahipo papagandam sa piyesta. Niya kapoy pag yun kayo niya ikaduang punto. Sayo naman sa na kayo ng good namo na atang tango ng mga partner ato kanang kapitan apoy kanang mga styrofoam kay apang laksion man lang na kay kana one way ra man gina nga atong pag kuan gamiton kay turo ta panahuna.
0: Oh.
1: Nga gumikan lang gud sa kabisi pa pwede ba kayo kapitan apoy daghan kayo ikaduha wa na po yamoy mga balay kayo nga mura mag maapektahan kay wa magyuna sa kasada nar magyuna diya kilit sud yun ipasud yun na mo tanan wa sa kasada.
0: Okay,
1: ang watan ang kinakasada, soon lang yun. Pero nara dapat kilid sa maong Juan Cabrera-Port. Ang ato lang, nga kinsa tunay mo reklamo, pagka nga kita to si Twins, mangyo lang ko nga patabango na po nato. Mangyo lang po ko nga patabango na to po, uli ginuginlo, pagka nang panglangkat sa styrofoam.
0: Ah, okay.
1: Pagpailo na.
0: Sige, kayo. Salamat kayo, Kapitan!
1: Oh, ay, kagul na nga, Kapitan Atoy, kay pumapuong adlawa, mahinlo na rin ang kitanan, kay mamanay ato ang pagpanglantaw, magnahimuo na to after kinta sa mong kalihukan. Mga tao lang yun, nabisi lang yun, kay after sa mong kasalugan, sa saulog, nangandam sa pista niya, hapon ka po tayo, yun tayo.
0: Okay, salamat sige. Kayo. Okay, salamat. Salamat kayo, Kapitan. Magpahibaw ko nga karong gabi, adunay kalingawan sa Santa Cruz, si Bukaw Bingag Dawis, usa ka comedy show featuring in-demand comedian sa Bohol sama ni Ati G, Murag Paji, Inday Iring og Mary C. Nga mga Inday Roofing Angels. Kita-kita sta ninyo karong gabi sa may mga alas 8. O aduna usay si Bukaw Pickleball Tournament. Mahitamod karong adlaw gika adto sa Kernita Picklepad. Ang napahibaw si Joey Patayon. Bigado itin ang itong oras, manghigala gini si Atoy Kosab, basta balita. DYRD ang friend mo forever. Dapitong kumus pagpamati sa labing labas ng mga balita sa Lasite. Salamat sa Dios, maying buntag o happy vesperas des barangay daon ng itong syudad sa Tagbilaran, maying buntag.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Nangandam na pa mo, mga suki? It's time to celebrate! Plaza Marcellus!
4: Mare, kumusta? Kamalipayan ba ni mo?
5: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
4: Unsa man ang dividendo, mare?
5: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna ko'y extra kwarta karon pre.
4: Mao ba mare? Papila ko anabi?
5: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
4: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
5: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
4: Mao ba mare? Kanindot good.
5: Nindot jud gayo pre og naapagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
4: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Sige pre, way sa payan.
6: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawat na nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, Mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba Mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulang ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulang pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid debit card naman.
1: Mao ba Mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre, og napagid sila KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba Mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative. Our member, our asset.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alakas sa panahon, ito pa minang Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwan sa Pagasa.
2: Aniya kini pinakauling kalambot sa kahimtang sa panahon karong adlawa, wala tayong monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nakaapekto karong adlawa kining easterlies o hangin nga ikan sa silangan nga may nakaapekto sa tibuok nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, sumakip mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekmens ng Bilarat. O gingon masab itong napita sa may Negros Island Region, Sorsogon, Masbate, Palawan. Kini mga lugar ha karong adlawa, makasin natin kita ang mga managumon ng kalangitan. O ginumanan sa katag ng mga pagulan o mga pagpunopagkilat, gumikan sa gitawan itong easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang mga bayan sa Metro Manila, samtang ang Metro Manila, ulakip na sa mga bayan sa nasod, ugingon man sa kini

0: ang kadagatan nini malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tung dapit ang sukot sa temperatura makasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat ngadto na sa 30 city degrees centigrado or 37 degrees Celsius. Effect based classification sa among heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mo na nga padayon yun na nga nagpahinomdom sa tanan. Ang labi na katungdun ay mga gipangbati o mga senior citizen nga dili gayud sila magpalabi pagbuwad sa init sa adlaw. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5.26 sa kapuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.54 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinilagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Buona de Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayong Tinguha, Silent City Mall. At ang indugang balita, dinis DYRD, ang Radyos Katawhan. Nagkang salamat ang Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 18 minuto, sa ripa mag alas 8.

0: Dugang na ko na nga balita sa mga bahin sa Nasod. Aduna na sa ilaing pagsaka sa presyo sa gasolina sa sunod na simana. Ang diesel, murag musaka ni 4 pesos samtang ang gasolina anaa sa 2 ngantos 3 pesos. Kinagdugang balita ni Mabati, humani ini.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Arita sa tungdugang mga greetings. Good morning ni Zinaida Malate, Chimaon Kog mayong buntag. Erlinda Pasco nga sigig paminaw sa DYRD, Arlene Ilyanga, Cora de la Peña, good morning. Ugasab sila si Toralba Hala Bulilan og si Tubo nga sigig paminaw. Si Carlos Maliksi, DB Calabria, good morning. Vivian Reyes, Choi Octura, si Wayne Octura, si Kate Lanoy, JC Arendain, Celine Balatero, good morning. Si Anthony Ranara Galve, may buntag po. Si Ma'am Luz Pania, Joanne Cortez, may buntag usab ni Ma'am Chichik Marquez, Lisa Peach, Minmin Garote, o si Ma'am Kit Opos. Maayong pagpamina usab ni Auntie Liling Bindis, Inday Rusco, Rusco Family, good morning. Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa, usab si Tata Mendez o si Marites Mendez. Good morning, usab. Diya sa taga-Tinago, Dawis. Nasigig paminaw sila si Carlos Madura, si Vida Araco Madura, si Nang Tilang Araco, si Julia Janice o Jake Charot o iyang mga anak. Mayang pagpaminaw, usab, ni Ruby Mirquita, Vitod Mirquita, si Ayan o si Kiking Mirquita. Good morning. Ito ating Madura. Good morning. In silala, usab si Nailuloy Tayrumi o usab ni Payin, ni Dodong o ni Naknak. Mayang pagpamina usab ni Kagawad Arsenio Malimot di sa Tagihon, Baclayon. Mayong buntag usab nila ni Ma'am Harith Inting Sepe o Sir Jimmy Sepe nga sigig paminaw sa DYRD. Ma'am Ani Lopus o Olim Lopus nga sigig pagpaminaw. Usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lut Coraya. Sir Lito Coraya, good morning. Mayong pagpamina usab ni Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, Dominic Rikina o si Carla May Rikina. Good morning, natong tanan.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Sherbitag. Your first stop in first-class tire service, the kalidad ng servisyo tungod kay gi paluyohan sa Goodyear. Doaw karon ng Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Sugod sa Mayo 5, gipaabot nga mo saka ang precious gasolina, humanusab sa pipila kasimana nga pagkunhod. Precious diesel, mahimong mo saka kini, piso nga tos 2 pesos matag litro. Samtang ang gasolina, musaka kini nga tos 2 oga 3 pesos matag litro. Nga nagatimaan kini si kaduhang sunod-sunod nga simanas pagsaka sa precious gasolina, samtang ang kumpanya sa lana lagmit kini mo pahibaw sa opisyal nga pagbagos precious Lunes, unya ang pagpatuman ini ikatakda karong adlaw Martes.
4: Ipasidungga ni Presidente Bongbong Marcos ang mga mamumuo nga mga Pinoy o giilang-ilang papel sa paglambo sa nasod dungan sa pagsaulog sa Labor Day kagahapon. Sa mensahe ni Marcos, iyang gihatagan o pagdagad ang mga mamumuo nga nagsilbing kaabag sa Republika bisan unsa nga oras o klase sa ilang trabaho. Taliwa ni ini, mingon si Marcos nga sa paglambo sa teknolohiya o pagbag-o sa mga industriya, nagpabilin nga mahinungdanon ang natampo sa matag Pilipinong mga mamumuo.
3: Balita sa gawas sa nasod o gampang na sa kusog kumanin.
5: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod ug kanato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Si US President Donald Trump miingon nga wa nay panagsangka sukad nagsugod ang ceasefire. Ang panagsangka nagsugod kini kun ang ceasefire nagsugod kini ni atong kun ang panagsangka nagsugod Pebrero 28 ubos sa 1973 War Powers Resolution ng usa ka presidente. Sa Estados Unidos, makapahigayon kaniga military action sulod lamang sa 600 kaadlaw o kinahanglang mangayo na kini og autorisasyon sa Kongreso, 30 kaadlaw nga extension kung adunay panginanglan sa militar din ang deadline na tapos kagahapong adlaw. Gireport usab sa Iranian State News Agency nga nagpada sila og bagong proposal alang sa negosasyon ngadto sa Estados Unidos pinagi sa Pakistani mediators apan kini gi-reject ni US President Donald Trump. Gipahibaw usab sa White House ang Kongreso adunay 48 hours human unang air strike nga nagpabalik na usab sa 60-day countdown. Gikan sa Liwa Early Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
4: Sa natal sa basketball sa NBA, gitabla na sa Philadelphia sa 3-3 ang best of 7 series batok sa Boston Celtics. Kinihuman gipildi sa Philadelphia ang Celtics sa Game 6 nga nagtala sa score nga 106-93. Gumikan sa kadauga sa Sixers, padayon ang Game 7 tali sa duha ka team nga ipahigayon sa Philadelphia. Samtang gipildi sa Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets uman ang 110-98 nga kadaugan para makasul sa Western Conference Semifinals batok sa San Antonio Spurs. Samtang minaog usab ang New York Knicks batok sa Atlanta Hawks sa score nga 140-89. Sa Eastern Conference, atubangon sa New York Knicks ang mudaog sa Game 7 dali sa Boston Celtics o Philadelphia. Sa balitang artista, Gipadayag sa address nga si Janine Gutierrez nga dako og natambang ang iyang hinigugma nga si Jericho Rosales sa iyang kumpiyansa isip usa ka artista. Suma pa ni Janine nga si Jericho ang usa sa mga tao nga nihatag kaniya og dugang pagsalig sa iyang kaugalingon og sa iyang abilidad sa pag-arte at ubangan sa kamera.
3: Bugdi sa peso ganitandi is dolyar o mga salapis kalibutan mga gutluwa.
4: Ang US dollar sa 61 pesos o 29 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 84 centavos. Australian dollar 41 pesos o 67 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 33 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
3: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan, Stagilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
4: Itanong sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mao ang Diyos sa langit o sa yuta o wa nay lain pang Diyos.
3: Mao kanto ang nagbagang balita karbutagan nya nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanong DYRD usang ano sa ni Sir Rachan James o kang Gilbert Tulok ang atong attack on duty mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas friend mo forever.
4: O ginisigli Orkolyo ang friend mo forever.
3: Labing labas o kompletong balita din his DYRD may butag.
0: DYRD Gisaligan.
3: Oras sa DYRD Worldwide alas 7:59.